0: Sampurasun Paman Sobali Paman Sugriwa.
1: Wah, laras.
0: Kaula rek ngajug-jug nagara Kiskendal.
2: Baik, wah.

0: Duh, reset dina tatangkalan. Boh anu pro ka Sugriwa, boh apro ka Sobali. Kitu kaayaan nana. Ningali kana lawang guha parantos kala luar Sugriwa lan Sobali.
1: Duh, iya.

0: pati jagat na tabinga sakalangkung, yen gawe para dewa sadayana teu aya bancang pakewuh mulus banglus.
1: Rapih kayaanana teu aya cawadeun sakedik oge. Kakang Panjin rada adi geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud tur dewasa salirana, tapi gening daya rohan adi nyangahkeun deui ka salira sagala rupina bobot pangayon timang traju abot enteng ngadi salira panjenengan.